mamu sa wo mosra wo meso mamu sa wa sema sa mema mamu sa wo sada meso mamu sa me ya wani kosia mamu sa wa tro me di wo saya mamu sa me di da wa koma so e wa ti mawo hu e wa ti mawo hu e pa ka pa kwe e sa pa ta tie e pa ra ta tie